0: asa tanga sinutin. Tana nuku tapi unlan anitsa sushi melong tanga sinuka angashitsa.
1: Baltic Shinu Nungashir Nuktakar Apuji Rabranga Dangdali Idakchi Tuang. Do not stand and stare at the stairs. Climb them. Mapa inyakpa aser mapa ki sayutsia kangadang tung dibangda as nuktang ashir. Nisung aika shi sapulubanong renam shibanong mesira tama kuk sububanong mapang aika antuker aser ipa jaki mezang mera magidadisa alir. Apu kha dakjidang rebranga libagi iba ni sungji tamadaki kudanga anier matutsu. De jaklani auza dama asunuki mera khasilan mera khada auzila. Alizung tu lukaji ta sakama pilamtsu saka ti nyakpa shiaji mezung mabati lakajaki apusur. Anungji asano tetem sitan sa mabangdang ata malizin dang asyir. Uda, naiti laka inyak pa dya kangatong dibang. Tetsubo ay kaliaka, syunoki uda manani ato tsimiranger parnok tangi takok arur. Iba maji, awawa inyak pa no, temelan si aser maong ka ay kalir.
0: Asunoki melongdang tsa sinu ang asyuku tang asunok din tana mezengupa transmission akiaw tsa sinu yung mezenga madadak tsa. Tanit ako minit pungunong pizza of heart sinu ang asyik tsa. Tanit ako minit mitsir pungunong kuy manongi asun li tsusang nagamis asir English nung yukpa ang asyik tsa. Tanit ako minit simar pungunong western music ang asyik tsa. Ti ako no deli nungi hindi asir English nung linakusang yukpa ang asyik tsa. Ti ako disarang nung shilong nungi north east usang yukpa ang asyik tsa. Ti ako minit liar nung umkat manishishis nung angashitsa. Tukwa ko minit ternung facts in fans nung angashitsa. Tukwa ko minit terpung nung a song that inspires angashitsa. Tukwa ko minit matsinung my state, my pride angashitsa. Tukwa ko minit matsirpung nung anumaliba unak angashitsa. Tukwa ko disarang nung tanas ng imenuat ma auk na angashitsa. Tera ko nung Mumbai nungi vivid paradis nyo pangashitsa. Anak ko nung deli nungi English aser Hindi nung Lino ko sa yung pangasitsa. Ana ko tisara no, Mumbai nungi, vivid paradis nyo pangasitsa, asir pizza ko nung, mezang buwa transmission shibang tsa. Mana ni, tan buwa transmission, taono ni kong dang. Pizza ko tisara no labok tsa. Pizza ko minat simar pungo nung, awo tisara no buka nangasitsa. Pungwa ko nung, tisara no sinong angasitsa. Pungwa ko tisara no, kuy manungi. Awo sang asir sinong palala yung pangasitsa. Truk ako nung, lokal talen angasitsa. Truk aku minit mencino Amerikaan isu nongah sih cah. Truk aku minit mencerpo nong saya kangah sih cah. Truk aku minit liar nong yang tak lepas nongah sih cah. Tenet aku minit ternong kui manongi asin niat susang nagamis asin English nyuk pangah sih cah. Tenet aku deserang nong Western music kangah sih cah. Ti aku nong naga tercetak bukan nongah sih cah. Ti aku minit liar pung nong deli nongi Hindi asin English nong linuk usang nyuk pangah sih cah. Tuku aku minit terpung nong Delinungi spotlight sinung yung pangasitsa. Tukwa ko tesarang nung Hindi film kan angasitsa aser terakunung tanawa transmission shibangtsa.

longsa samu lungtu yeshimur nasir patlo gi kana tenzi chonglim di lima li da zisen ji wo mesem ni kinna sim charnum shojong shobna gi lim sha azba tobu monsonong ya shuba kan shudi.

zi la bar shi ju dang no dang be na ru dua ru ba kan o son jong kim rong yi la o yong ba si da

Asunuki local talent sundung ang asyugo, tanga sundukten, meri kahani sundung nung, sarung la changa, shilam akiba ang asyugo.

0: angar ta chung kha ama sar satamar asir na achung buna arur ke ta shimait achak ya mai zunga sher na
1: atsu manga ta ti sar stumba nong chilen tong lyor ku na melen shi chila cha nai ajapa akitang ni yangi arwalyer chuku uchangdang siti ta ashi chupa chipo munu ku anong chi man ni tang sar stumang nai kichi ashi chupa lyar nya anganer
0: kuma ang kha ma sher
1: chipura na na kichi chipur
0: Nai arzizi tibor.
1: Utang shitang angchu.
0: Asir uze ikichi kuta pi tang tay tuka lir. Achi uta uze tay tukang ma.
1: Sira narula tukuta.
0: Ji. Nai narula indang ashita ta ni mediter liasa. Sakana kipupa. Lai ni kanga mchung ni ashuk tsuko. Sinunga ashuk tsuko. Anung ji ni la kumbusa ji tak zizi.
1: Sira nai sar stampa chi pukuta.
0: Ni achi shitakpa asir bu masa.
1: Nai uji pusa chimbir aji sakana atse ipata kutila ka pener alipachi changatem tsupu masatu.
0: Machungati sakani narulaji kene pusa chi takzizako. Ni sindung kabo yangla lyoko. Lai ni ashok tsubaji kene pusa satze.
1: Nai yamachi inyak nungpu na anisungzak mungwai tamachung patang akamtse. Mangyang pachi tanang masakuti. Na tanga kuta mpilai lir pilim tangang. Saka nipu itim achakchi milenshi tetsitsi.
0: Kibuba, nai milenshi tetsitsa na?
1: Ho.
0: Kuma?
1: Naurla nem tatuk akatsang. Yamachi asin nung tang niya nem tatuk akatsitsi. Teminenchir tijashi chipu naurla kurit lir. Na pu sin nung pu nuksin asitsi. Saka na nem mulung chang chipu tip atimtsi.
0: Ni achi makoktsi. Ni naurla nem tatuk makatsitsi.
1: Sira nya nem tatuk makatsu.
0: How sira bang narula nem ji tatuk pu makatsu nera ko chaka ni ne thnang shi takli ner anung ji ni narula nem tatuk akatsu ni shi tak tatuk akatsu kibuba nai narula tang takam nong shi tak pat ne lmang ji ngu tak changma
1: chi acha tu naya kuma pilmer
0: ma chung bu masati tangang chunga pilmer
1: au chungor na anu sar system tum familiar sang
0: Asir tadi tangi unuk tani ma, chuku tama jungba nungi unuk suta liang ma.
1: Kanga chungar, nai tang tati tang nungi pila liang ma.
0: Nai achi kichi shinar ba.
1: Mitimer tama chung, movi tama chung, asir utsu tama chung chimpi pa nung nai tikazi, itim chi changa timtsi ka amai saka, na itim chaki raksa tsi, na timtim mapang nung tang nai ni tipushima.
0: Kibuba, ni achi manga tidra.
1: Nai aipen na timtumpa mapang nungtang chupa ni kumsikang ta katangi aruko nai pilim tijersti.
0: Hau, kibuba, ni kanga aksita pilim tijra, ni tang tashi ya sar satam kendang serbo pala alitza ta pilim ma liasa. Saka tangang ni angatita arur.
1: Ne sar satam jitamang.
0: Kujia sir, yimli ayin asir sinzu wangshi te ti ne muyungsang. Amen.
1: Atsu. Nai ni atama sinzu wangshi tulu tipachi kachar mtiterna.
0: Kibuba, ni mtitnera. Kibuba, ni tang ngang shitakpa ne ten chacha tzipachi mtitra ni na kanga mimer.
1: Nai tang ngang ni akinipa ama langsuku.
0: Ni na, shitakpa na.
1: Ho, ni atama kunang tutushi tulu tipachi nai ne mulung chang taruk tipa akimim pacha chuku ana mtitaparchi ana sinipar kumapa tulu inyakti.
0: Kibuba, chuku tang nung ipo ana shitakpa chumbiti.
1: Hai ni, tang nung ipo shitakpa chumbiti.
0: Aya, ya pungbang asa sang sang. Oh, uze tisayuri tsungami tanur tam tina chumbiti ta shia arupa tu shitaka. Sar satam ya zipa zipa yamyaka ama sa aruko saka tumlong chang achak aki tsungamdang changja changja ashizi ya kanga tungtipang anung ji tang nung nung ipo ni Temulung chang ajak aki sar satam di. Yamaji asin nung tang tsengam ya ke temibi shiba anga zi asir lang zi zi ta ni mtetoko.
2: Asinuki Chilushika, Mangmidong Baptist Church, Jail Education Department ngi anga shiuko, tang asinuki 2nd NAB Ko Chawan Zajanga ken balala dimba anga di.

0: tetsu bu nung yin ibama jiba na nga mu jung dang aluma ba mer nga ya ga dar ken ayung sibiwa onda sinden jina nga jung ba ji jiba nang ba tetin zhe sa lia sa asa ya ma ji asno ken na de ben ji ma bang nang nong ta bi ya gi bai da men ma shi sinin du wa alia ji sa ga ma ba asir jung zhe gi mrang dang ra ma jung dong dang Doctor Bushawa Muzajitla Kajiba Sira Chimabang Ba Ya Azimus Bajanga Timba Adugur Nana Bubanong Maba Maranga Yakar Kalendam Asanuk Amang Dibayum Changra Dma Amoya Warya Amoy Aubaya Namaliza Sushi Muzatajung Diba Kali Aju Dasin the Tsilubu Dindaga Maba Maranga Yapaji The Jacked Ba Smith Kal Yes Asia Saga minungi asinuk suagar imsi siba kabuguyi galan iba azimus mba waragi adu iba sindi dumua ziga samabaya minji shithazi agadar nisung shiay kanga sasabi limzila kajiba sira rungsin misira ali disimga anizga awbadang nungibu iba simit samabaya daugsa duludibaji liradiya
1: Oh yamajana sira madimirado Nai dang shiar badamji, kangadang shidaga, mabai napa janga nisunga. Kudanga health, mraksar, saka jidang dalia nangza sir health tajumba akamza. Anu, maba mranga inyakar kalendang asunuk janga dama amoya worda sibaji, kanga shidaga, ajikadaga adalwa lirgo.
2: Oh, shidaga, ay nga nga mazukta yina.
0: Ajikago.
2: Anu niga asundang na, nai dang maba mranga inyakpa dajang zaktam inang shiwo. Sirano, Azimusin ba jang abunaruba draksa damji? Kar ang adat na ruya.
0: Azimusin abunaruba draksa damji. Asinok ajagi, muadang liye, ang asyadang liye, madadadang liye, saka niyang je, asinok ajak lam sadatze, niyayang je kar shiner, shino kanong, Azimusin er kulakchi, damanan maba zisindatak liye, da she liye, asirji kangadang shitaka, ta niwo pilimaya. Kujiba sirang linak nung awer rags raktemer asir uchi masir talipuk tepa teraje azimis mbahaja nga adukoya. Mulumi awzit temela diba lemangje ibaya asizis sedi help tajong tabur tajong asir aswajin datem sisir amena sibor minister asir tulur ofis nungalirdam mish mitsa jajajin kecia nontak madukoya. Tulur demi rungsen ketang sebanong uci masih bayang asinuk publik azim mesin asir misi mitsiba ajang alir. Ya panuk tang tay maso ya saka asinuk wa tay lir. Pot kagal sir kembungu dashi sadi binjong tanur skolit misi nagize ano perti binjong treatment nagize awudziba idem acak minister asir emiliban nungluk sir. Kristen kadi menapa tai tulurong nong ibai ka ta zong simzila ibai maks madak maks ka lir. Pi jaban lima nong anama lir nisungade anungo nong ta jumbagi kunda tribizi maba inyaka asa. Ibai ajanga per lima nong mishi mitzir mali saka kibung shia chia jimzi priyang wer panuku tanga ya zira mali asa ya. Jiang lori mimji a chaknam kesa tega tezum tuguluk agjali ibai amshia tubuk singali za sushi payasinu pa mispanu yanglo asinu ai ga di haw asiz mimji ri taimana barono az mispaya khasiza dia
3: o medemme naya shibaji kangadan shidaka no Nai az misiner kulakji temenin mabas zintitak lir da shuko. Asir linaknong asyawar raks raktamer asir ujimashi talibuk titba diraji az misinba ajang atokor da asyibaji sitak tangar. Sirabangla tanda asin putinunga asyawar talibulwa akambaya az misin ba ajang atokor dinaya.
0: Aido, ema jadi.
1: Oh, Sirani ano? Kasundandi, madimrado, tanasung, asin tindak, luktino, waraga dualir, da sa ang asir ya, asir, ibo waraji, asin misin ba ajanga atok pa